for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha!

Christian music on radio. This is Gospel

Thank you.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rudy Linta Kuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadag-

0: Toto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa

0: Mineral Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginabang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santhom Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhom Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
1: Santhom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supplus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom

0: ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipagtubig sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one sa presyo
1: pagkaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutuin.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. The

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung kumulan sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sound Phone Gold. Call

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus
1: Herbal Oil.
5: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
6: Edgar, saka service ko, may arap sa mga chronic back pain. Ako ginangapin, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako ko.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangit.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkapit.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Parang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luang kugit. At siya kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
5: Sa doctor.
1: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Sa Kadijer.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-sever agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung ako mula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Tantong gold, 10 kilo talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang tantong gold.
1: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
8: Mas gari, sa ka-service ko, may arabo sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant.

0: Bukol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Sister

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: FM.
1: FM 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
1: X

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel Isa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen Lasavier.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: System pain. Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Daso

0: FM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: X. XFM.
1: FM.

0: XFM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM. FM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan ang nagpamatod sa anami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee ang mas ginbabaskog, mas gin panamit pambagwak papa e may aran ni sang glutak kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
7: XFM 103.9
2: X

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung akumulan sa Sister Pain para derogaritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Island Properties,
1: Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa, ha?
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatan. Express. Exclusive mga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News.
3: XFM Time, alas 6:08 sa aga, mga katropa. Inang Express Balita Sunday Edition. Kaupon si katropag Ed Cesar. Petya G, sang bulan sa Bayo 2026. Kagayari na ang aton ng mga headlines.
1: Express Balita. Headlines.
3: Sa Balita Lokal.
1: Express Balita. Local News.
3: Bacolod Police Office, nakasigup sa ginatos ka persona sa kampanya sang Safe City Initiatives.
2: XFM News.
3: Senior citizen patay matapos makapunggo sa poste ang ginamanehong salakyan sa Cabancalan City.
1: Express Manila.
3: Taekwondo player nga napilasan sa Narusdak Gabasin sa ilang bulletin center ang indigid bakahampang Prisa 2026. Maduwagon nga nagbukas kahapon.
2: XFM News.
3: Sa Balita Nasyonal.
1: Express Balita. National News.
3: Pito ka mga Pinoy seafarers or seafarers ang pilason sa ginatake sang drone missile sa Iran ang ilang container ship. Bureau of Customs napaslawan sa pagsubasta sang anum ka mga luxury cars nga ilang gin-compiscar.
1: Express Manila.
3: Sa Balita International.
1: Express Manila. International News.
3: 38 ka mga Filipino cruise ship nga may kaso sang Hanta virus ang gilaway na kagwala na latnan sang masakit.
2: XFM News.
3: Sa ato balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
3: Pagulutod nga mode sa swimming, nakahakot sang damo-damo ka mga gold medal.
2: XFM News.
3: Sa ato nga balita special sa karon mga katropa, kilalao nato ng ginakabig nga asong gubat o kon witch dog.
2: XFM News.
3: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto nga makabulig gid para sa inyo nga ikaing lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Express Balita.
3: Countdown sa aton balita sa lokal.
1: Express Balita. Local News.
3: Nagdangat na sa pila ka gatos ka individual ang mga nadakpan matapos ang pagpatuman sa Safe City Initiative gamando sa Department of Interior and Local Government o kung DILG angot sa curfew kag paginom sa higad sa dalan humaling sa tinalikdan ng semana sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Colonel Eugene Rivadomia, ang City Director sa Bacolod City Police Station or Police Office o BCPO, ang mga unang naglapas nakabaton sa citation ticket samtang ang iba nakabalo na kung ano ang imuon kung makakita sa mga kapulisan kag nangin masinulon doon. Dugang pa ni Rivadomia, ilang ang ginapatuman ang pagbantay sa oras sa kagabiyon kung sa diin nagdangat sa mga sobra 300 ka mga individual ang ma-record sa BCPO nga naglapas sa pagsulundan. Apang ginaulat pa sa BCPO City Ordinance angot sa mga naginom sa higad sang dalan. Sa karon, nagpalabot sa panumdom ang kapulisan sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ilang ginapatuman ang strictong pagbantay kung madumduman. Nagmando si DILG Secretary Juanito Victor Ukonjunbe Cremulla ngay patuman ng nasambit nga inisyatibo.
1: Express Manila.
3: Para na sa estable nga kondisyon ang 25 anyos nga babayi nga ginaligar na hulog sa RoRo vessels kapadulong sa siyudad sang Bacolod gikan sa Dumangas Port udto sang Mayo 7. Sunod sa kay Commander Art Zell Anakan, ang Acting Station Commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental. Ang nasambit ng babae ang residente sa siyudad sang Bago, probinsya sa Negros Occidental, kag nagatrabaho sa Iloilo, apang iniya nga magapauli sa ilang lugar. Dugang paninakan, nakabaton sila sang impormasyon nga mayara sa isa ka pasahero nga nahulog sa RoRo nga may kaluyon sang 4 nautical miles gikan sa Pantanan sang Dumangas, kag gilayon nga ginlunsar ang rescue operation sa babae kag natigayon man nga naluwas. Pulong sa isa ka ospital sa Iloilo babayi kag nagapakigangot ang pamilya sini sa mga otoridad kag sa karon nagabatay ng imbestigasyon angot sa ginturaan sang insidente.
2: XFM News.
3: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos nga makabunggong ginamaneho sini nga salakyan sa poste sa Zone 1 Barangay Hilamunan siyudad sa Kabankalan aga sa Mayo 7. Ang biktima ginkilala sa kay alias Muni, 61 anyos, kag-residente sa Purok 3, Barangay 1, siyudad sang Kabankalan. Tandig sa investigasyon sa mga sang Kabankalan City PNP, gikan sa Barangay Suay, siyudad sang Imamaylan, kagpadulong sa siyudad sang Kabankalan ang biktima. Hapang ginalagar nga doon ng nadulaan sang animong driver nga nagresulta sa aksidente. Giningagaw ang biktima dala sa ospital apang giniyang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor. Kahit sa karon, nagagawas imbestigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga krimen. Association of Chief Executives Negros Occidental o kung East Negros ang nagpagwas ang payag nga tiyon nga magbiya sa hublag ang mga Negrosanon nga katapos ang rebelde nga New People's Army. Ang payag sang ACE ang pirmado sang ilang presidente nga si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Ini ang payag ang isa kasuporta sa panawagan sa gobyerno kag militar nga dapat nga mapukan na mga rebelde nga hublag kagatagan sa maayong programa ang luyag nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Ang gitabo sa Toboso Encounter isa ka leksyon nga hindi dapat magupod ang sinuman nga mga sibilyan sa grupo sa mga armado agud hindi sila nga madalahig sa muna nga mga operasyon nga himuon sang tropa sang gobyerno.
1: Express Manila.
3: Magkakuha na isang pahayag galing sa Department of Interior and Local Government si Governor Bong Lacson kung pwede na gidman nga makabalik sa 5-day work week sa piyak nga nagkapatay ng State of National Emergency. Sunod sa gobernador, mas maayong nga nakahibalo ang gobyerno nasyonal nga sa munang plano sang lokal nga gobyerno nga magbalik sa normal ang 5 kadlaw nga trabaho sa gobyerno. Ang banwas ng Toboso pagi sa kay Mayor Richard Hauhoko ang nagpayag nga sumugod buwas Lunes Mayo 11 makabalik na sila sa ilang 5-day work week. Sunod sa alkalde, hindi mapustano na magpalawig sang serbisyo sa munisipyo Tubtub Gabi bangod sa solar energy sila nagkakuha sang ila kuryente. Ang anuman nga mangin sabat sang DILG ang mag-serve nga giya sa tanan nga local officials kung ano ang ilang plano.
2: FM News.
3: River rehabilitation sa Bacolod ginalauman mas mabatasig bangod sa bag-ong amphibious dredger. Ginalauman nga mas mapadasig ang rehabilitasyon sang kagpagpanilo sa mga suba sa Bacolod City pagi sa bag-ong amphibious dredger nga magagamit sang City Engineers o nga magamit sang City Engineers Office ukon CEO. Sa interview kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, iyagin pahayag nga nagabot sang Domingo ang nasambit nga equipment sa syudad. Sunod sa alkalde, paggagamito ng dredger sa pagpanghawan sa mga Mandalagan River or sa Mandalagan River. Kagiban pa nga mga waterways alin Barangay 1 pasaka bilang kabahin sa flood mitigation program sa syudad. Sa piyak sini, wala pa sa nga ginpagwang formal nga schedule kung sa nung opisyal nga i-deploy. Una, ginpayak sa City Engineer's Office nga nga muna nga dredger may nagkakaigong kadakoon kag mayo gamiton sa mga suba kag waterways sa Bacolod.
0: Express
3: pati kayo noon sa Mayo 16 ang isa ka candle lighting memorial sa SM City Bacolod bilang pagdumdum kag paghatag pasidungog sa mga biktima sang HIV AIDS ilabi na sa mga naghalas ang ilakabuhi sa kampanya batok sa paglaptas ang nasambit ng balatian. Pagdumdumon man sa kamunang aktibidad ang mga volunteers kag individual nga nagabulig sa mga programa kag kampanya kontra HIV AIDS. Sa interview kay Executive Assistant Jonathan Diaz, ginpayag sini nga programa pagapangunahan sa Bacolod City Local AIDS Council ukon BCLAC upod ang mga nag-line-line ng mga organisasyon kag stakeholders. Kamayon sa programa ang pambit sa testimonya sa mga persona nga apektado sa HIV. Pag-atag man sa update kag datos ang Department of Health, Negros Island Region angot sa kaimtangan sa HIV cases sa syudad. Base sa record, halin 1995 to 2025, nag-abot na sa 1,392 ang naitalang kaso sa HIV sa Bacolod City. Pinakadamo ang kaso nga na-record sa tuwing 2025 nga may 183 ka mga kaso. Damo naman nga sa muman nga tuig na record man ang pinakamataas nga numero sang napatay bangod sa HIV AIDS nga nagabot sa 25. Nagnubo man ang edad sang pinakabata nga may age or ang edad sang may HIV positive kag 15 anyos.
0: XFM News.
3: Nagbutang na sang water tanks kag generator set sa Bacolod City Government pinagi sa Disaster Risk Reduction and Management Office ukon di areremo sa lima ka mga bulleting areas agud masiguro ang kandan o masiguro ang kandam kaluwasan kag kamugayaw. Tag mga delegado nga magupot sa National Private Schools Athletic Association ukon Prias Prisa 2026. Kapain man sa preparasyon ang pagrepair kag repainting sa mga dalanon kag playing venues nga ginpatigayan sa City Engineer's Office. Sabay naman sa seguridad kag pagdumala sa trapiko igapamtang ang mga personnel sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department kag Bacolod City Police Office sa nagkalain-lain nga mga venues kag lugar sa syudad. Nagatagman sang 1 million pesos o 1 million pesos nga suporta Bacolod LGU para sa pagpatigayon sa Prisa Games nga mag-umpisa sa Mayo 9 tubtub Mayo 15.
0: XFM News.
3: Inalauman nga masobra 12,000 ka mga delegado kag bisita gikan sa mga nagkalain-lain nga rehiyon sa pungsod ang magabot sa Bacolod City proper para sa nasambit nga sports competition. Sa subong nga paday ng pag-abot sa mga delegado sa syudad at isang opisyal ng pagbukas sa Prisa 2026. Dugang pang balita sa lokal. Layo na sa katalagman ang isa kalalaking delegado sa National Private Schools Athletic Association 2026 ukon Prisya 2026 matapos ini nga mapilasan sa nga nabuka ang inodoros sa Billiting School sa Negros Occidental High School ukon NOHS. Suno kay Dr. Ryan Mark Molina, ang presidente sa National kag Negros Island Region Prisa, nagagawas ang investigasyon nga posible ginsakaan sa atleta nga gikan sa Region 9 ang basin nga nagresulta sa pagkaguba nga nagresulta sa pagkapilas ini nga nakagon nga naagom sa naagom nga pilasman sa likod kag sa tiil. dugang pa ni Molina padayon nga ginabulong ang atleta sa ospital sa siyudad sa Bacolod kagbagatin ni Rini Tubtub sa katapusan sang hinampang sa Mayo 15 bangod malay pa ang pagbiyahe sang nasambit ng atleta. Ginpayag man sang presidente nga isa ka taekwondo player ang imbolbado sa aksidente kag mahimo nga hindi ini makampang bangod sa mga pilas nga naagom sini sa nagluntad nga aksidente. Kag ginalauman nga may aras ang 12,000 ka mga delegado ang mangkabahin sang hinampang.
2: XFM News.
3: Dangin maduago ang giniwat nga opening sa National Private School Sports Athletics Association uko ng prisaang Meet 2026 sa Panaad Park and Stadium. Kapin 5,000 ka mga atleta, coaches, kag mga school sports moderators ay nagtambong sa opening program. Kinabi-abi ni Governor Eugenio Lacson kag iban pang mga provincial officials ang mga delegado halin sa 18 ka mga rehiyon sa Bilugang Pungsod. Naging host ni ang atuig ang SCI West Negros University sa diin ang ilang university president mo ang national president sa PRISA 2026. Naging katimbang sa SCI ang province of Negros Occidental kag local government sa Bacolod lakip na ang mga DepEd division offices. May 21 ka mga events ang masaksihan ng mga hinampang sa diin may nagkalain-lain nga venue nga hiwatan sa kompetisyon. Ang track and field events, kagiban pa nga ng non-ball games, ang hiwaton sa Panad Park, samtang mga ball games, ang kalabanan ni hiwaton sa indoor venue. Mayo 9, tub-tub Mayo 15, ang inampang sa Prias Prisa 2026.
2: Express Manila.
3: Alas 6:24 ang aton oras, mga katropa, ang aton mga balita sa lokal. Ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Aton padulungan ng balita nasyonal pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan

0: rin, hindi ka maligawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan bago ka maglala ang palaki na gating kung kumulali sa Sister Pain para derogaritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa aton sininga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sining ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sining mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Abot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ay sa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
3: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen.

0: May glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
1: The secret of health. Labas. Naka-exclusive ka sa kayaan isang ginti correspondents.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:32 sa aga, mga katropa. Ireng Express Balita.
3: Express Balita.
2: At naman padulungan ang Balita National.
3: Express Balita. National News.
2: Gin-confirmar sa Department of Migrant Workers o DMW ang ngapito ka mga Filipino seafarers ang napilasan matapos ginatake sa Iranian drone ang container ship na may bandera sa Malta ng CMA CGM San Antonio. Sunod sa Migrant Workers Secretary Hans Ray Kakdak, pito ka mga Pinoy nga tripulante ang sakay sa barko kag lunsay naluwas sa pag-atake. Apang lunsay sila napilasan kag padayon nga ginabulong sa ospital. Natamong insidente samtang nagagi ang barko sa Strait of Hormuz. Sunod kay Kakdak, unang gin-report nga French ship ang nasambit nga barko apang nadeterminar sa Pilipinas nga isa ka container vessel nga may bandera sa Malta. Ginpasalig naman ni Kakdak nga hugot nga ginapantayan sa opisyales gikan sa embahada sa Pilipinas kag sang labor attaché ang kondisyon sa mga Pinoy crew members kag na-contact na sila pagi sa otoridad sa ospital.
1: XFM News.
2: Napaslawan ang Bureau of Customs kun BOC sa pag-subasta sa 6 ka luxury vehicles nga ilan na kumpiskar matapos nga wala sang bidders nga nakarehistro sa nasambit nga public auction. Nagpatigayan sa public viewing ang Bureau of Customs sa mga salakyan sa Port of Manila. Grounds ang Abril, Port of Manila grounds ang Abril 29, Tubtub 30, kagsang Mayo 4, Tubtub 5. Ginatagan sa Tubtub Mayo 5 ang mga interesado nga bidder sa good makasumiter sa requirements apang wala sa mga bidder nga nagparehistro para sa sini. Kinpasalig naman sa Bureau of Customs nga sa hindi madugay, magapagwas sila sa detalye angot sa masunod nga mga bidding schedule ukon disposition sa mga salakyan. Dakip sa mga salakyan nga natala na liwat yung auction among isa ka Lexus ES 2019, isa ka Jeep Wrangler 2021, isa ka BMW X6 2023, isa ka Mercedes-Benz S680 Maybach 2023, isa ka Bentley Continental 2023, isa ka Rolls-Royce Cullinan 2021. Ang nasambit ka mga salakyan ang rehistrado sa ACCHE going MIAO.
1: XFM News.
2: Ginpasalig ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matimbag nga ginapahanugutan sang Korte Suprema ang paggamit sang peke o kon budol money sa entrapment operasyon ni Franco Mabanta, founder ng online media network. Kasunod ini sa mga kritisismo nga nabato ng online sa ginpayang kapaggamit sa 75 million pesos nga cash sa nasambit ng operasyon. Ginatag sa hepe sa NBI nga magluwas sa peke ng mga kwarta. Nagatagmaan ang NBI sa matuod nga kwarta nga nagabalor sa 50 mil pesos nga may serial number bilang mark money. Sa Miyerkules, ginpaydalo mini sa inquest proceedings ang NBI kaupod ang apat ka iban pang individual kag may kantangan sa robbery extortion complaint batok sa kanay House Speaker Ferdinand Martis or Martin Romualdez.
1: XFM News.
2: Pabaskog nga ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte ang mga naglaptang mga report nga ginabuyan niya sang laptop ang iya abogado. Ginpayagpasini nga kabahin sang ininga pagpalapta sang salang impormasyon batok sa iya man nga kasumpong sa politika. Una diri gininyo sang isa ka supporter ni Vice President Sara nga magkomento sa report sa social media nga ginpayag ginabuy niya sang ginabuyan niya sang laptop si Attorney Michael Poa. Kamo ang tigpamabas ang iyang defense team pangod sang iya tuman nga pagkadismaya sa impeachment. Dugan pa niya. Isa lang ini kabasura nga huring-huring nga hindi na dapat pagatagan sang dugang atensyon kag wala gid siya makaibalo kung paano manakit sang iyang empleyado. Sunod sa kay Vice President o kay VP Sara, kuni aboy niya ang iyang laptop, siya man na mahalitan bangod ginbakal niya ini. Ginpayag sini nga talagsa lang niya nga ginabuksan bangod hindi siya makaibalo maggamit sang computer kag ginagamit lang gini sa video conferencing. Naibaluan nga naglapta sa social media ang nasambit nga report matapos ginsambit ini sang isa kabugado sa isa ka interview sa radyo.
1: XFM News.
2: XFM time alas 6:38 sa aga mga katropa. Ang aton nga mga balita nasyonal ginadulong liwat sa inyo sa mga beneficial katama ng mga food supplement sa Yes to Health Incorporated. Padulungan nato ng Balita International pagkatapos lamang sa pila kapahanom to.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may arap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Buyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskilaan. Yuman na kabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ngako na po kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Labas. Nakag-exclusive na sa kayang isang hindi ko sa SNS reporters and correspondents. Yes.
6: FM News.
2: Extra FM Time, alas 6:41 na sa aga, mga katropa. Yari gatod balita international.
6: Express Balita International News.
2: Ang una nga kaso sang hantavirus, posible nga wala nakakuha sang balatian samtang yara sa cruise ship ga mga MV Honduras sunod sa isa ka eksperto gikan sa World Health Organization hugon na WHO. Sino kaya na is Leganda, technical expert sa viral hemographic fever sa WHO. Ang incubation period para sa balatian o kunang tihon sa tungasang beksyon kag pagsugod sa mga sintomas yara sa tungasang isa ka anum ka semana. Sa kasong sang 70 anyos nga Dutch national ng pasahero nga isa ka nga isa sa 8 ka kumpirmado nga ginususpensyonan may kaso sang hantavirus nga unang nagmasakit na sunod dini sa pagkita sa mga sintomas kang isang hilanat, sakit sa ulo kag mild diarrhea sa Abril 6. Dayon naka-experience siya sa respiratory distress sa Abril 11 kag napatay samtang yara sa barko sa Muman nga adlaw. Gani posible nga wala na infect ang unang kaso sa barko ukon sa isa ka mga isla sunod sa iya nga padulong sa Cape Verde. Ukon posible nga wala na infect ang unang kaso sa barko ukon sa isa sa mga isla sunod sa iya sa padulong sa Cape Verde. Ang antivirus masami nga ginapasa gikan sa isa ka natapikan or natapikan sang ilaga pagi sa igo ukon laway.
6: XFM News.
2: Si President Luis Inacio Lula da Silva sang Brazil ang nagbisita sa White House sa di nakingsapuli ni upod kay US President Donald Trump. Nakip sa mga butang nga ilan na istoryahan ang mga taripa sa mga produkto sang Brazil kag pila ka mga issue sa ekonomiya. Padumduman nga nagluntad ang rift sa relasyon sang dua bangod sa pagpatuman ni Trump sang 50% nga taripa sa mga produkto sang Brazil. Uli nga nagkita na ang dua ka mga lider sa Association of Southeast Asian Nations sa CONASEAN Summit sang Oktubre.
6: XFM News.
2: Alas 6:44 sa aga, mga katropa, ang aton ng mga balita international ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated Presang.
9: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
6: Cessna Pain,
9: available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
6: XFM News.
2: At naman padulungan, katropang balita sa sports.

0: Gin pangunahan sang mode sibling sukon magulutod nga mga mode nga si na Miguel Sanday Micaela Jasmine sige si Beros Muhammad Madi kag Micaela Jasper Mikey ang pagkuha nakahakot sang 20 ka mga gold medals sa Beirut Elite Swimming Team kun best sa Philippine Aquatics Incorporated National Age Group Championships nga giniwat sa New Clark City Aquatic Center. Liwat nga ginpagwa sa national team member nga si Jasmine ang iyang abilidad kag forma matapos ka isang makakuha sang apat ka mga gold medals sa women's division. Inreinahan naman ni Jasmine ang iyang paboritong 100 meter butterfly sa 1 minute 2.6 seconds. Kamuman sa 50 meter butterfly sa 28.5 seconds. Sa 200 meter naman IM at 2 minutes 27.2 seconds. Kag sa 800 meter freestyle nga 9 minutes 27.5 seconds. Kapisar sini mga katropa, wala pa na kontento si Jasmine sa iyang sa iyang mga oras especially nga gine-prepara niyang sa iyang preparasyon sa national tryouts para sa 2026 Asian Games nga pag-iwato naman sa Nagoya, Japan. Wala man nagpapierde mga katropa no ining si Maddie sa palarong pambansa bound pagkatapos nga makakuha siya sa apat man ka mga gold medals no kag isa ka silver medal sa boys 15-year division. Perte ka mga magluluto do no. Puro sa swimming mga katropa. Ini silang inatawag mode siblings.
1: FM News.
0: Ato naman katropa kilalahon para sa aton nga balita espesyal ang ginakabig nga asong gubat o kun Philippine witch dog katropa no. Kung sa diin ini nga na-discoverhan mga katropa diri sa Pilipinas no. Dito ayon sa may Mindanao kag karon nagahatag siya sang daw international attention no labi na gid sa mga international experts parte sa breeds ang sining ido sa naibalan mga katropa no ang ini nga ginakabig nga Filipino witch dog ang luyag sa karon or on process ang pagconfirm ang pagka wild dog sini kay man base sa mga reports nagagwa ang may pinasahi nga abilidad ang ini nga ginatawag nila nga asong gubat o kun witch dog no kag ang ini nga abilidad pares pala sa ano sa claw shed nga ginatawag nila kasaran ko makasaka magsaka no magsaka ang ini nga ido mga katropa o asong gubat sa mga puno kay man ang claw niya bala naglapad daw kuring mga katropa may pares sa kapares ang iyang abilidad sa pagsaka sa mga puno pares sa mga kuring so hindi pares sa ibang mga ido yan kay daw galumpat lang niya ini gasaka siya gamit ang iyang mga claws mga katropa makasarang man din siya magdakop maghunt sa mga cobra no mayara siya sang mayara man siya sang double sealing anus sa iya bala ano katropa oh, sa iya likod oh. Ang tail niya ang kumbaga daw sarangin nga mag ginacover ng iyang ano para hindi magwangi ang scent no kabahinin na siya sa iyang abilidad samtang siya nag hunt or para hindi siya basta-basta ano mapanimahuan sa mga parehas man yang mga sapat no labi na gid sa wild o kun sa bukid mga katropa so ini sa karon na may aras ang pinasahing abilidad kag suno sa mga eksperto posible ini ang isa sa unang makabig nga una nga makabig nga daw tagaan sang mahambal mo man nga present diri sa pungsod Pilipinas mga katropa no. Ang Philippine witch dog o kunang asong gubat. Kinaulat pa karon mga katropa no ang posibleng daw verification sa mga eksperto sa international parte sa sining witch dog o kuna asong gubat undergoing ang official recognition no amo nang namin nato no ang Philippine forest dog karon sang bungsod Pilipinas. Alas 6:50 sang aga ang atong oras. Salamat gid gamadamo sa mga nagtutok kag nagpamati sa atong programa sa Express Balita Sunday Edition. Kag magkasunod na mga katropa si katropang Erwin Salinas para naman sa Bullseye Sunday Edition. XFM News. Pati sa mga katropa naton nga nagtutok man sa aton nga Facebook page, salamat gid gamadamo sa inyo tanan. And of course, sa mga katropa naton nga nagabiyahe sa ilang mga salakyan, nakasakay sa mga jeep, nagapamatigid sa ilang mga panimalay. And, sa mga merkado, maayong aga, kag salamat gid gamadamo mga katropa. Well, ang aton nga Express Balita Sunday Edition ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Vision X Plus, no? Ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ang Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga Santon Plus Herbal Tea. And ang Sustapain, amuman ang aton nga mga produkto nga kapinabulong pa, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag of course ang aton nga pinakabago nga, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kag mga habon nga mayara kita nga sarang makabulig para makalikaw sa mga skin allergies, kag makapahami sa inyong kutis. Ang Clear Skin, kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Amo naman yato mga natipo natin ng mga balita kag impormasyon diri sa XFM sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese, XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister.
11: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
11: sa mga bukika.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kaglutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Nakapakapi ka na?
14: Kag nagwapo ka pa.
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sistapain. Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Santhon Gold Coffee, ang maskin babasko, maskin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santhon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026
13: XFM 103.9.
14: Mga katropa, excited!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May Linda ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Nakakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
12: Oo, oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang.
15: Tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako.
16: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
19: Exciting!
20: Exciting!
16: Santon Plus Gold.
21: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
4: Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
19: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
20: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
24: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
26: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
27: Go! Let's get it!
26: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
28: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: 7. Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Ang

Mga aga mga katropa, mga aga sa mga suki natin nga tayo panamati. Welcome na sa mga panganagad na din sa Bullseye. Panabago nga sa panabago nga simana mga katropa. It's Sunday today. It's May 10, 2026. Dasig lang kayo sa Maynard Down nato, no? Kumusta mga katropa peps natin all over Negros Occidental, bilog nga Bacolod City. Welcome na sa aton nga palatuntunan, panibago nga simana, subong katropa. Ay kabay pa medyo dubay na sunta. Abay pa nga may ara sa mga grasya. May mga oportunidad for this for this week. Nga ma batsagan ta man para makayuhom-yuho man ta. No? Happy Mother's Day mga katropa sa mga nanay naton sa Panimalay. Happy Mother's Day para sa inyotanan. Kabay pa nga wala taga masakit, wait taga batsag sa nga lain pa matsag. Sa panahon nga ti medyo special nga okasyon. Oh, tumbahon ta nga aton nga tumbahon ta ang Bisaya nga manok. Dapat enjoy lang ha, mga katropa no sa aton mga nanay, sa aton nga mga ginikanan. Salamat gid sa pag aruga kag paghatag sa kabuhi sa amon tanan no. Tungod kunwara sa aton nga mga Iloy YTD sa aton nga posisyon kwaita naka-explore sang kabuhi nga sa pagkanami no, kwaita ma-explore ang ining kabuhi nga supposedly why ma-explore naton mga ups and downs sa aton nga pagkabuhi kag why kita natagaan sa kalipay nga nabatsyag kas mo. Happy Mother's Day sa nanay ta. Base may mga patamyaw ka muna, no? Paki-ano na lang, paki-panabot lang sa aton message box o sa aton nga comments section para basahon natin para sa tanan nga mga nanay. Ah. May mga mensahe ka mo, special nga adlaw mga katropa, no? Pabalo lang ah. Comment na sa aton nga comment section para mabasa tayo kayo guys. Alright, 7:14 sa pagpangalagad ta mga katropa. Medyo masikal-singkal ang init. Kahapon naglabot ng likwad 48, so ang heat index na 42 ang aton nga heat index katropa. Medyo mataas-taas, that's why para sa mga kauturan ta, keep hydrated, inom sang damo nga tubig pag hindi magpabaya nga magpatial sa init. Kada mention ta nga hindi magpatial sa init nga kadumduman ta yun. Ang aton nga mga kauturan, ang aton nga mga trabahante nga ara sa ila tagsa ka mga trabaho, mga construction workers naton, mga ara sa uma tungod hindi man ta ka iskapo sa mga responsibilidad, no? Kung hindi ka mag-obra, why man sang kita, why man sang trabaho, no? Kinahanglan may trabaho para may panggasto sa aton panimalay mga katropa, no? Tanaw ta karon pirang maritas man no ka mga update sa aton nga pagpangalaga this morning sa aton para tutunan diri sa Bullseye mga diyan. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side, katropang Jodery Villegaño, mga abyan, tupupli kami, tuntub alas 9 on a Sunday, subonggit nga adlaw, Mayo Jess, Domingo 2026. Pila ka mga update, mga balita aton ihatag sa inyo mga katropa at this point of time sa pagtalakay naton sa aton nga palatuntunan. Ario, ang pila ka mga latest update, balita mga abyan. Hi! Headlines. Tropical storm, no, Caloy, yara na sa Philippine Area of Responsibility. Bantayan karon ang pila ka mga latest weather update naton sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Headlines. Samtang prisa, opisyal na ginbuksan kahapon mga abyan. Kag Benro magasapol sa tagdumalahan sa isa kuno ka universidad angot sa paghaboy sa mga basura sa diri sa Bacolod katropa. Sinuni? No, sinuni ayhan? Oh. Anyway, ti amo na mga katropa no. Ari pinakaginahulat-hulat sa pinaka mga kuturan ta ang update sa aton fuel price no sa next week. Medyo good news pero bad news sa mga naga-consume sang gasolina. Medyo bugat ni para sa naga-consume sa gasolina.
ba? Sa presyo sang gasolina may pagtaas. Pero sa diesel naman katropa may pagnubo. Daw istorya sang kilala kasi nga samtang nag-plastar na ang supply sang aton nga oil sa world market. Kaya di daw tapuso na gidman ni US President Donald Trump ang kinaguwal dito sa Middle East. Nag-amat-amat na pagwa. No? Nag-align na ang presyo sang petrolyo sa sining panahon. Ang presyo sang petrolyo nga hindi na magbalik sa daan pa. Pero mas taksa sa sobra 60 kag mabalik Japan sa aton daan na plastada nga mas barato ang diesel kontra sa gasolina. Tanaon tara corona, no? Anong pagpainuino nyo mga katropa? Pinapaka mga latest development updates. Attorney Nicholas Kaufman na nag-withdraw bilang lead counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nagpabilin Japon nga para mo kutanon sa pinakapaminsaran sa mga kuturant na. Nga daw ko okay naman to sa plastada nga nag-harin pa sa nga okay naman to ang dog in plastar sa iya ang plastada sa ICC pero nga nagdarin pa sa how no ambot lang ko kabalo. So amo na pinaka latest development samtang liwat mga katropa ICC ha nagklaro nga wala pa sang warrant of arrest sa bisan sino man nga mga personalidad diri sa pungsod Pilipinas. Ang ibanta nga mga kuturan, medyo panic na maghambal kagani warrant of arrest. Ginalantaw na yun si Senator Bato de la Rosa. Iban pa nga mga kaalay sang Duterte administration, mga abyan. May ara sa mga PNP names, list, and other members sang aton sangasang gobyerno sa panahon sang anay presidente. Amo na yung ginatutukan mo, no? Kay ang isyo sang kung ma-establish abi ang ginakabig naton crimes against humanity, ang next na ang question is paano gin-enforce ang aton nga mga dayi, no? Mga katropa sa panahon sang kapukpukan sang drug war. Paano ang aresto, paano ang pagdakop katropa, pagkatapos paano nagiho ang hostisya diri sa pungsod Pilipinas, amuto kadamuon ang nagkalamatay sa panahon sang administrasyon sang anay presidente. Isa pa na ka pala makutanon karon, no? Nga tuntutukan man kag lantawon man karon istoryahan ta diri sa aton pala tuntunan diri sa Bullseye. Samtang nagapulo pangapi ka, mga katropa, no? This Sunday, I know, medyo sako-sako. Kauturan ta, mga nanay ta, sako sa pagpanglaba. Paninlo sang balay. Pagkatapos, plano para magsimba. Plano kung saniin magkanto para mulumag-an ang ginaatubang tanga mga sitwasyon. No? At the same time, ginahulat-hulat pa ang mga latest karon iti Mom's Day mo. Mommy's Day. Base may mga activities, may mga gwa karon mga katropa. Hindi pagkalimti, pag-iim na ang aton nga mga suplementong Ultimate Trio na ito mga katropa. No? Ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Nga bakabulig sa pagpataas ang aton immunity level sa aton nga pagpakabuhi mga katropa adlaw-adlaw, no? Premium D3 sunlight vitamin natud mga katropa. Subong tial na kayo sang init, mapabugnaw ka kung mapainit ka, basin pasulot ka. Kung mag pabugnaw a painit ka, pilaman lang na ang vitamin D nga ma-supplement sa imo katropa. So just make sure kung nagapainit man ta mga katropa, may arat na sang regimen nga early in the morning, makwata sang init sang adlaw katropa, himuon ta ma-supplement pag kita sang premium D3 reinforcement, no?
para sa lawas naton nga may ginabatsag abi or gusto mga kondisyon kag nami imong depensa sa mga viral diseases. Okay, ang premium D3 may ara sang virgin coconut oil nga nag-actuman kay tropa nga antibiotic o kun nga antimicrobial property kag ang aton nga barangay nga full pack sa mga vitamina kag minerals nga kinahanglan sa lawas naton sa aton nga pagginawi sa adlaw-adlaw. Paghihota adlaw-adlaw kinahanglan ang suplemento ta baskugman, di ba? Okay. So amo na. Ang premium D3 katropa makabulig sa pagpabakod sa aton bones, pabakod sa aton nga heart, immunity naton from infections kay iban pa. All right? Ang aton Santon Plus Gold katropa nga amoning gina inoman sa pinaka mga kuturan ta because nga ti sa ano nga mga panahon ni amuning nga mga panahon kay tropa kadamo na kun maglampas ka na 50 nagagwa na da tanan no high blood diabetes heart disease may ara pa sa mga sakit-sakit kag iban pa kay tropa so ang aton lang di is depensahan ta buli kan talawas ta nagadagdag man ang aton nga depensa because nga ti nagalubo man ang aton nga immune system mo no ang aton resistensya kontra sa mga infections kag sa mga viral diseases so pabakuron ta Santon Plus Gold katropa imnon ta sa matag adlaw nga tanan no may ari ni sa mangosteen ang palaya malunggay garlic spirulina kag amo ni nga mga ingredients katropa nga nagapabakod sa aton lawas. Mangosteen, ginakabig nga antioxidant, baskog nga antioxidant, katropa ang palaya. Malunggay, may ara sang naglanari-sari nga mga nutrients, vitamins, kikilanglan natin. From vitamin A, vitamin E, B-complex, mga katropa, no? B12, calcium, potassium, mga katropa, triple, no? Dako ni makuha nga mga suplemento natin, vitamins, no? Sa atong lawas. Garlic, arad ang presensya sang allicin, mga katropa, kung puso mo na sabla, may enzymes na gaginawa. Katropa, amo nang bulig slawas na ito, no? Antibiotics slawas, no? Kag spirulina, mga katropa, anti-inflammatory. May makabukol-bukol ka mo, may ara ka mo sa mga sakit-sakit sa inyong panit or hindi gani nagahubag-hubag da, no? Due to inflammation. Mag-inom kita sa Santon Plus Gold katropa. Dako ring bulig para sa pagpabakod sa aton sistema, aton nga depensa sa aton lawas mga abyan. Kag syempre ang aton vitamin C kinanglan ta man eh para total absorption sa mga vitamins minerals nga kinanglan sa lawas naton imnon ta every day ang ining vitamin C o kun ang aton nga vitamin C katropa no kun istoryahan tang vitamin C kinanglan vitamin C nga wala sang hapdi sa tiyan wala sang sakit sa tiyan katropa simple lang kag swabe lang ang iyang bulig sa aton ginapadasig yun eh aton nga pagproseso sa mga vitamins minerals nga kinahanglan sa lawas naton absorption sa mga vitamins halin sa aton nga ultimate trio sa premium D3 kag sa Santon Plus Gold amo ning iyang trabaho that's why ginparis gina siya no gintun-an gina mayo mo no halin sa premium D3 pagkadto sa Santon Santon Gold mga katropa pagkadto sa Santon Vitamin C so full pack na at least dasig ang aton total absorption sa mga vitamins minerals magamit ta ang ini mga suplemento sa aton lawas mga katropa no baklan nyo ni sa mga Mercury Drug Stores outlets kag South Star Drug sa TGP sa generic drug stores nationwide. Okay, pwede nyo na mabakal sa door na sa aton nga Yes to Health Wellness Center sa door number 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City mga katropa. Alright, so buli kang talawas na ito na na magbaskog pag yun ang aton depensa kontra sa mga masakit mga biyan. Okay, Ma'am, Sir Randy Santisas, good morning, salamat, good kaayo.

pakadtoni sa tunga-tunga sang Mayo mo, no? Manormalize sa pagka Mayo na gid, no? Pero hambal nila kuno may arap pa sang El Nino nga posible matabo mga katropa sa sining panahon, no? May arap pa sang madugay-dugay nga tig-ilinit nga ma-experience naton. Di medyo mataas man Japon ang aton nga ano, ang aton nga temperatura diri sa aton nga lugar. Halong lang ha, importante hindi lang ta mag pasayang-sayang sa gwa nga pinagusto lang si Gihota. Bear in mind nga base posible ang heat stroke eh, no? Posible ang mga heart attack, no? Especially mga katropa, kung may ara ka na sa pre-existing. Kag siyempre, katropa, ang iba nag-collapse bangod sa ano ba na, sang tuman ka init pagkatapos nag daw ka init sang hangin nga gina ano mo, ginahaklo mo amo na nga naglain matsagta. Pero ano man nga mga sitwasyon katropa, importante para yun lang kita, no? Sa aton nga mga tulumanon kag ulubrahon sa aton nga palibot mga katropa, okay? Kahapon ginsugdan na ang prisaa, no? Ang ininya isa ka kauna tawag natin di provincial meet eh. Activities ng mga rehiyon eh, no? So balaan ta ni mga katropa kay diri sa Negros Occidental ang host province. Diri kita sa Negros Occidental, kinkatuan kita sa tagsa ka mga rehiyon nga nagkadto di para mag-intra sa mga activities, sa mga sports competition diri sa aton lugar katropa, no? Sa mga abyan naton medyo good luck sa mga athletes naton nga mag-sabak sa competition kag relax lang. Anyway, ang pinaka mga concern naton di kung paano pagkahimuon ang aton nga competition, mga sports event katropa, since nga kung diris panaad mataas-taas ang temperatura, most probably laptan isa mo sa mga malls kag sa mga probably eskwelahan, and ang ibang di matabo ni sa mga hapon na, no? Mahatabo ni sa mga gabi ng ibang mga sports event para malikawanta ang pagtaas ang mataas nga temperatura katropa, no, sa sining panahon, no? So good luck sa mga kautura nato mga katropa, okay? May mga bagay kitang ginapabalo sa mga abiyan naton sa paghaboy bras ng basura. Kay ang aton local government is going after sa mga naghahaboy sang basura kung sa diin lang. Naghahaboy sang basura sa mga hindi designated area for garbage, no? Hindi bala nagkakaigo ng habuyan sang mga basura katropa, kay ang epekto sini lain na may health concern manda pagkatapos labyan mo baho. Labyan mo galinapta, no? Not to mention ha dito sa reclamation area, but also there is a area sang circumferential road ba na? I hope makita man sang aton local government halinda sa ano, sa mga bagong dalan, sa aton nga newly constructed economic highway, pakadto man di sa handumanan bala access road, pakadto sa Halinkabog, pakadto zone 12 access road, damo man sa naginhaboy sa basura mo. Ambot lang nga aamugid ta niya nga mga Pinoy, nga do ka kapila i-remind, kapila bala ipabalo sa aton nga mga kauturan, pero sige Japon haboy, no? Dira sa pagwa zone 12 sa barangay Handumanan ang tampukan ay isang basura da terrible man ang siste amo ni mga katropa. Kung masugda na sang isa ka ang paghaboy sang basura, may ara na dadasan masunod man, no? Haboy man sa basura, kapila rin sa unang kantuan man mo, ginalimpiyuhan sa barangay, tapos sa pila ka mga inadlaw, ara naman ta, haboy naman liwat sa basura, amo na gilang tinanaya ka at palasan, amo na gilang tinanaya ka mga wala huya,
sa mga residente at sa barangay.

0: kadumanan. Tangi kita man, kung hindi man siya ka tagadira ang nagahaboy, pero laban sa laban, tagahandumanan, man mo. Ibidjuhin nyo bla? No? Ipabalo? Sa aton nga enforcement ta, para masita na siya, para madakpan siya. Kag para sa mga barangay ta, mga katropa, sa aton nga mga kabarangayan, maging active mata, no, sa paglantaw sa hindi. Ang iban nga mga residente, nag-avoid na, kayo okay man lang mo. Why man sa managapiait mo? Why man sa nag-singgita? Why man sa reklamo daw mo? No? Ti, ang pag-incendi sa manugaboy sa mga basura, okay lang. Pero ti, kita mo to, ang basura, gatambak-tambak na ho. No? May ara kita sa mga recovery waste area, I think, no, amon isang ginahabuyan natin sa mga basura sa isa ka mga barangay. So, pwede na da. Pinakwa na sa aton nga garbage na. Ang isa man sa mga ginalantaw dire, nga nagahaboy sa basura ang ininyo mga residente because wala na makorekta mga basura nila. So, something dapat lantawon ta kung anong frequency sa pagkuha sa basura sa tagsa ka mga lugar, no? Kay kita ta sang una at least maka twice kadto ang basurahan o kung ang aton nga mga garbage truck para magkorekta sa mga basura. Subong ho daw isa na lang sa isa kasmana. Ti ang tendency katambak man ang mga basura eh, no? Ang himuon sa mga tao ihaboy sa basura sa ikat sandalan. Nang nagalaom nga basi marabian sang garbage truck pagkatapos kwaon. Ti damo ga reklamo gani o dirista kuling, no, kapilag ka mo maglibot, no, I swim basi maidiyahan ta, ha, maka-report man ta sa aton nga syudad. Kaysa kung naging napabugal nyo man niya, muni, nga sobra pa kami, nami ka mo sa IPM, nami ang inyong sistema, naka-advance na ka mo, electronics na ka mo, digital na ka mo, kung ano pang sitwasyon, na-convince man nato ng kumuruyota. Pero yung kumurahon, ang pag-korekta nyo sa mga basura, daw, pilang lahot lang sa isa kadlaw, sa isa kasmana, that's why, gataas man ang, ano eh, ang mga stock sa mga basura sa mga lugar, sa isa ka subdivision, mga katropa, dira sa Deca Homes. Kapila ka mong magsulod, ha? Na talaptap nyo ang lugar na para makuha nyo ang basura. Ang areas to dito sa, ano ho? Dito sa Estefania. May mga gariklamo man to. Nagkakalamata ito gani mga sapat to tungod sa reklamo man to sa basura. Dobrab na mga katropa. So, duha ka mga factors, ginalantaw ta. Disiplina sa tao or ang frequency pagkuha sa basura ta. Kay kuno ka man choice kung kis, ay haboy mo basura mo, no? Ang explanation sa pila ka mga lugar, katropa, nga ginahaboy ini tungod kay why makwa sa ang basura. Ginahaboy da sa gwa, gabayad sa motorsiklo para i-haboy basura sa gwa. Nan, te. Kaya wala makuha ko sa aton nga mga garbage collector. Muna eh. Ay, nako ah. 7:35 mga katropas. Pagpagalagad ta. Commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Super Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Super Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing ang mga komentaryo.
14: Further,
15: yung nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katropa, alas 7.39 na. Kung ako pila ka mga latest update natin, kag pila ka mga update natin sa atin patrol mga katropa this time para mahatag natin ang mga development sa mga balita mga katropa. No? City Safe Initiative, gingagin patuman sa Bacolod City Police Office, no? Nagresulta sa ginatos nga na record nga naglapas ni mga katropa. No? Check on tani. Madumdumanta, ginapatuman ni dito sa Metro Manila the last time. Pagkatapos, copycat, no? Implementar man sa DILG sa bilang kamarugar, especially sa mga highly urbanized city. Hindi, pwede ka uba sa bayo. Ambot lang kung may arap pa sa mga adjustments sa nada, may pagbago. Kahit di daw naghambal man itong aton secretary sa DILG nga hindi. May para pagbago. No, check on to me. Pira ka man, latest development mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa.
16: XFM Live Reports.
0: Oh, katropang Franz, mayang aga.
17: Yes, katropang Erwin sa ato ni nga pagtutok sa bahing sang ato ni nga mga balita sa Bacolod City Police Office kag sa Negros Occidental Police Provincial Office. Katropang Erwin, dire kita sa siyudad ng Bacolod. Kaya ito'y isang nagligat na nga mga binulan or nagligat lang nga bulan at paparawing din pandaman no, ni DILG Secretary Junta Cremulla ang publiko, especially Katropa Irwin sa mga ano bala, kunara ka mismo sa Guasang Balay nyo, ang pag-uba mo o sambayo, and also sa pag-inom sa higad sa dalan, and also ang presensya sa mga kabataan sa oras hanggang gabi yun, nila binigid na yung maglapaw na blang o magtapak na bala last year sa kagabi yun, katapaharawin ng taknaan bala.
0: Oh.
17: So, ginapandaman na na sa ngatod ng SILG.
0: Mm-hmm.
17: So, ang mando sa SILG ni katapaharawin ni Remulla, kaya patuman, gini sa Bugos ng Pungsod, Pilipina, sa Tolijas dito sa Luzon. But also, dali sa aton, katapaharawin, sa siyudad sa Bacolod, kita mismo nagpatuman naman rin, no? So, isang pagkapos ini katapaharawin sa pagpatuman, ginayon man ni Katropa Irwin na gin-implementar sa nga ito niya kapulisan, otoridad sa Dirigasyon ng Bacolod, ang inyong inisyatibo, Katropa Irwin, agad nga, tingin una, gini nga tinutuyo ang mangin safe, no? Mangin plastado ang palibot, ang komunidad, agad nga, ti ang presensya sa mga krimen or sa mga kriminal, and also ang records ng krimen, Katropa Irwin, ang mapanubo-nubo, no? So, dito sa Bacolod, may mga information na kita nga nabaton.
14: Oo.
17: Sa ato nga pagpakigang, sa ato nga City Director, no, sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa Makulot City Police Office at Upper Irwin, nga hindi misiling nga loglahog, gali nga, no, no, nga inisyatibo ni. Kahit kung gusto lang ni Katropa Irwin ang pamalakad, wala o kung pagpatuman sini, madabog yung gali sa madakpan. Madabog yung gali Katropa Irwin sa naglapas sa sinigali kuno nga mga inisyatibo, nga ginorsan sini nga pagsulundan, nga ginaduso mismo, nga i-implement target sa ato nga DILG Secretary. So Katropa Irwin, sa latest palandering ng mga interview with our city director, inbalikan tani kay Tropa Irwin ang ining record nila, no?
14: Oho.
17: Sang pinaligtan tani galing ng mga simana, for how many weeks na sila galing ni kay Tropa Irwin, nag-himo sini sa oras ng gabi.
14: Oho.
17: May mga na-record is sila galing na adlaw-adlaw kay Tropa Irwin, ha? Adlaw-adlaw.
14: Oho.
17: Hindi magdubo sa 300 kay individual.
14: Uy, damo ba?
17: Ang ina ni galing kay Tropa Irwin nga ma-record.
14: Mm-hmm.
17: Or ma ano bala kata Farwin ma hindi ba sila yung ma-apprehend pa mamunuhan or mabutang nila sa ilan ng mga record may kantanan kata Farwin sa mga naganapas ang curfew and also sa pag-ubas ang bayo dira pero dira kata Farwin ari giklarify na gidman sa ato ni City Director Eugene Badumia tugtog sa karon buhay pag-igitayas ang bastante ng ordinansa dari sa syudad sa Bacolod, especially sa mga nagainom sa igad sa galan. And also, Katropa Irwin, ang inibing ng mga nagaubas ng bayo.
14: Oo.
17: Or nag-up naked, bala?
14: Oo.
17: Dara mismo sa guwa sa balay nila, kagti nag-presentar dito sa guwa sa galan na huwag ka sa bayo pang ibabaw. Pero ang court for minors ay established na niyang iyayang pagsulundan dari sa Bacolod.
14: Oo.
17: Pinanandidaan niya ka mga individual or mga minor de edad, Katropa Irwin, ang mga na-rescue na atol nga kapulisan. Pero si Amunis Subong, ang ginahingi mo sa BCPO, hindi ba sila daan, Katropa Irwin, makadali-dali, bala, makagilayon ka na nga mga apprehend. Kahit siyempre, at isar nga ginmando na ni Sanay LG Secretary, ang kinanglan na ginadi nga mga fans ang tabo is, wala pa kita sa bastante nga mga city ordinance. Dari sa syudad sa Bacolod para makatagan ni sa nagakaigong atensyon in kaso kung may makitaan gidman nga nagalapas sa sining mga pagsulundan. Kaya ang payag ng dari sa ato ni Police Colonel Rebadumia Katropa Irwin nga kung may una dari kita sa minors ani sa curfew for minors actually damo ni Katropa Irwin ang bulis lang doon nagpadamo mo. Sala ni Butilingon nga damo gidagali sa Gyapon mga kabataan na nagalayaw sa oras ng kagabihon.
14: Oho.
17: Eh, ti, doon sila ni Katropa Irwin ang dumay na, may ano eh, dumay pag-increase sa numbers ang records ng BCPO. Pero mayo lang kahit ginayon man sila bilang nga mga gawad sa ginikanan lang nila sa kung din sila ma-prehend yung mga police stations.
14: Oo, kuwaon lang sila?
17: Dari sa syudad sa Bacolod. Pero hari naman niya Katropa Irwin, how about yan sa mga nag-iilinom, sa mga nag-aubas ng bayo? Ang payag rin sa akin sa city director ta is ano ka ta Parwin ga ma'am ginamuno lang nila no kahit siyempre kung ikaw mismo gay inom si Gatsang Danan nag-obstruct ka na for example sa lagyan siyempre kinangulang ka na ginamunohon o nga ti ang abo na nga inyo dara nga ginaplastaran lagyan na dara pwede lang kamo to makapasulod-sulod o kung makapayagadigad kahit siyempre nag-obstruct na amo sa dalan nga which is lagyan ina.
14: Oho.
17: So wala man Katropa Irwin sa any apprehension
14: or resistance.
17: Kasi nga mga paglapas kay first place Katropa Irwin, mamuno naman ng police. And also ang ibang ganito may ginatagaan sa ganito naman mga citation ticket, bala? Ginatagaan nila citation ticket sa mga naglapas, for example sa mga nag-ilinom and also sa mga nag-ulubas ng bayan nila, para mismo sa igal sa galan Katropa Irwin. So, tayo mo lang din ang ginapunto sa ato ng city director na ang Bacolod City Police Office wala ni sila Katropa Irwin na gauntat especially sa pag-hatag isang nagkakaigo ng pagtalupangod sa disiplinas pumuluyo especially ng inibilang ng mga bagay kay matapos yung pagmando sa ang DLG Secretary talaga pang doon gidman mo, no?
18: Mm-hmm.
17: Ito siyempre para sa ilan niya na departamento, Katap Harwin, mm-hmm. isa yun sa mga makabigbala na ton, nga disiplina man sa komunidad,
18: mm-hmm.
17: para malikawan na ni Katap Harwin ang pagsaka sa krimen,
18: uh-huh.
17: and also kung ano pag-inabing ng mga untoward incidents,
18: uh-huh.
17: nga nagkakalatabo sa karon ila binigid sa ibang parte sa puso at Pilipinas. Bawod na katotarwin may mga ginaligar kasi siya sa mga kabataan o kuminordidad nga nag-aarap kaya po sa guwasang panimalay sa oras sa gabi yun. Kaya ito sino pagdating ng mga individual nga posible amunin katotarwin ang tunaan man sa kung ano nga sa isang krimen sa oras ng gabi katotarwin.
18: Katotarwin, Frats, may anong pamaagi? May roving ang aton PNP or checkpoint?
17: Ga
18: checkpoint sira? Or ga-roving aton nga mga PNP personnel? Kung gabi?
17: Katotarwin, kasi mag-roving ni sila. Ga-roving ni sila Abo na siya ang pag-insinday at ang ilan ng pamaagi. Doon nagkapanulod-sulod mo ni sila katotarwin sa iba nga mga areas mo. Nagkapanulod-sulod ni sila kay may mga projected areas ni ang DCPO. Nga which is Black Katotarwin. Sandig mo sila nga pagbantay. Damo gid ang presensya pala sa sining mga individual sa oras ng gabi ko na sa tugtog kagahon dala.
18: Oo, ang iban di ka mga kabataan.
17: Dapat inog pa uli na gid nang kaginugtulog na gid na mo.
18: Oo, karon pa Franz. Ang kanabanan di makita tabi sa mga ano sa mga internet cafe bla. Mga kabataan
17: to. Yes, karon pa Arwin, damo gid ina.
18: Sa mag-aga na.
17: Damo gid ina, no? Kita gani mismo personal magpadulong kita diri bala sa aton ng opisina.
18: Oo.
17: Eh oras ang kagahon niya dahil niya gahali na ta. May malapayang kita gani kita sa Arwin yung mga internet cafe bala or mga munibla pisonet na lang ginatawag na eh.
18: Oo.
17: Nga padayon nga na may arang gidiga po niya, may pila gidiga po ang mga individual nga nagagamit nila or arang pagiga po susulod bala. Kahit yung makita sa mga kata pa Arwin, no?
18: Mm-hmm.
17: Kaya against sining mga internet cafe, kahit siyempre ang iban sa ato nga tropa Arwin, this is very convenient para sa ila kay. Lima mo yung kapisos, ya, pila mo na nakaminutos nga tutok na sa social media o kung sa internet mo.
18: Oo, hampang ka po, may scalper ka to.
17: Which is
18: ka
17: kita mismo sa una ganun, naka-experience lagi kita, nag-dakugin ang nabulin mo sa ato, no?
18: Mm-hmm.
17: So, ang siniba lang ang mga pisonet nga very convenient for everyone.
18: Mm-hmm.
17: Pero ganun kita, Parwin, may nera iban, no? Uwain mo na sa mga owners ng mga pisonet nga. Ang ina na yan, hindi gusto lang man ang yan.
18: Oo.
17: Pero galing way, kasi nagali ikabalo yan, ang mga nagalampang, dara nag-engage na sa kanya, no, di bilang ang mga bagay.
18: Oo. Oo.
17: Pero di ba? Sa daan nga luntad ka to pa, Irwin, ang mga insidente, isang binaligyan na isang shabu sa sulod nga way kabalong tagiya.
18: Oo.
17: Ang mga naghampang na nagali, abi mo, gahampang-hampang, nagtapos iligya transaksyon na sa hindi amo.
18: Oo.
17: So, di ka to pa, Irwin, nagligad yung mga balita, ganyan nga to, Mandre, ang pila ka mga shooting incidents, nagaluntad sa sulod sa mga computer shop or sa sining mga pisonet ni Katropang Irwin ng mga negosyo, no?
18: Oo.
17: So, isa man isa mga dapat gid i-regulate ba na?
18: Oo.
17: Or may mga nagkakaigo lang gid yung mga oras.
18: Mm-hmm.
17: Nga, dara lang gid kutog na Katropang Irwin nga mag-operate ang sambit ng mga isang negosyo.
18: Katropang Franz, hindi ko ka, why ko kabalo kung may ara gid man restriction, pero ang aton nga national government naghambal na to nga ang tanan nga mga online gambling nga hindi regulated, illegal. Pero sa mga kita tang mga internet cafe, gina-advertise pa gani. Online scatter available here. Amunin nga mga patad, amunin nga hampang, nga pwede ka kataya, gina-advertise pa. Kagakatabo ni sa kagabihon, mga kabataan ta, mga minors pa gani, kisa ang nag-interest na dahi. Abot ang regulation sa aton sudad, ah?
17: So, doon mo pa nakaprepare ng mga ginato na nahibaluan? Kahit yung regulations na nakaprepare rin, kinangalan pa na siguro matunaan eh, kahit di mo man mabalaan kung sino daw nagampang bikis sa amo.
18: Ganun,
17: unless tumabantayan eh. Oh. Kahit ang inidaan ng mga size, ang mga illegal ng mga bagay, just like sa mga online gaming, or online gambling, I mean, katrapare rin. Di tananda niya maka-access na yan, makapasulot ka lang diya sa ano mo yan. Tangin mo yan nga e-money, yung katruparwin. Pwede ka na nandadayon niya kataya, gara, no?
18: Oo.
17: So, tamo na pala. Ang ina lang sina, siguro katruparwin, ginangalan man sa ating mga otoridad. Nga ulit doon na
18: mm-hmm.
17: para matunangit kung sinang lines ng regulation para mm-hmm. ang mga minoridad mm-hmm. malikaw man sa sinang mga bagay.
18: Oo.
17: Pag tugtog mo sila mismo ka trapang winning, hindi man dara mag, ano yun, no? Maglalap lang or mm-hmm. mabuyo.
18: Oo.
17: Kasi nang mga sa isang bisyo man katropang Irwin.
18: Oo.
17: May ano to regla, no?
18: Oo.
17: May interview mm-hmm. to da. Payag ni City Director sa Bacolod City Police Office,
18: mm-hmm.
17: si Police Colonel Eugene Rebadonia.
19: Or every morning providing accomplishment sa kuwan sa municipal ordinance. Even though wala pa tayo, rather city ordinance, wala pa tayo sa city ordinance sa magbawal mainom sa kalye. But we are cautioning these people, these mm-hmm. young people, o mm-hmm. mga kung hindi man minors. But ginaubalatan natin yung subo. Actually, hindi pa nag-start ang kuwan ni ano. Sa una is we are only campaigning for the minor. Mm-hmm. But right now, because the SILG is intensified the campaign for safe city.
18: Oo.
19: Amo na kanagabigit pag-start ng ano lang ato ang police.
18: Mm.
19: Probably we can present in the next accomplishment
20: na
19: mo yan.
20: Saan na mo sir tapa?
19: Dama na sir tapa. Dama na sa municipal, city ordinance agad na charge.
20: Saan mo isang yulta na kung may...
19: City ordinance.
20: Okay.
19: Ikaw na sa city ordinance.
20: Pero wala kasi din sa figure, sir. Right?
19: Actually, may figure kami. We are reporting just this morning.
20: Oo. Bali, ano sir, ng sila ka parang gaya, sir?
19: Naka-indicate ang diabi ang kwan ang
20: number lang
19: sa number lang sa implemented sector nila sa papiyawa pala na lang ay gina-report mo na ako.
20: Sige sir.
19: So ang implementation sa sector nila sa just we have 227 different violations sa sector nila sa ato then sa kwan naman is 227 just last night.
18: 200?
19: Kagabi lang. Every night,
18: kagabi lang.
19: Sobra pati ka nagkisa may 300.
18: Wow.
19: So, some of them are not ginagaan dahil sa citation. Ang iba't sinigisan. But we record that. May, actually, may mga nga na kung sino first offender, second offender.
20: Saan na sa city ng mga violations? Kainom lang?
19: Ang iban is sa minors, ito itong over na ito. Ang iban is tunog ang sound nila, na caution.
18: Mm-hmm.
19: Then, ina ang gailino kayo wala pamantas ang city ordinance. Bata pa natin is obstructs niya sa kalye natin. Ang mga gina-caution natin. Party man ang mga tao. Even ang kauluba.
20: Okay.
19: Pag makita ng pulis, matumato naman sa sumong. Then, we practice this almost for 2 weeks na.
20: Okay. Sige, balik ka na ito naman.
18: Grabe, no? Sobra 300 sa isa ka gabi.
17: Oo, katropang Irving.
18: Minors di katropang France.
17: Kung tumahunta ko, for example, baby sa mag 200, a day na lang na day for...
18: Paldo?
17: For Sunday to Saturday, di nga ilan nga operation.
18: Mm-hmm.
17: Eh, may 1,000 sa isa swan ang ma-prehend, bala?
18: Gani?
17: Isa na sa mga may akong nga dapat man ano katropang Irving, tutupan.
18: Oo. Abot ko sa
17: kumitiba niya. Kaya nga ginmando ini, patuman.
18: Mm-hmm.
17: Wala tanta katropang Irving kung mag-inipektibo gid ini, no? Basta pati man ang akong nga kapulisan nila binigining DCTO
18: mm-hmm.
17: nga dako ni ang epekto
18: mm-hmm.
17: sa mga sa palibot, no? Katropang Irving sa mga ginikanan also, eh. Eh, ginagawa naman sila sa ginikana nila. Kaya posible man ganyan ko na mga ginikana man. Dapat ni Katropang Irving kung
18: dapat
17: mag, ano na eh, nung maglabot, naging bala sa kung ano kaseryoso. Bala ang isang ilan nga kabataan after di isang pila na kabeses na di Katropang Irving man, no?
18: Oo,
17: madakpan or naglapas sa curfew for minors, bala?
18: Oo.
17: Si ang ginikana, Ms. Bonnie Katropang Irving, siling sa ating city director, may himo nga manabat na mino.
18: Oo, may accountability ng mga ginikanan. Di na pabayaan nila bata nila maglayaw tungang gabi, oh?
17: Correct na. Isagin na sila na ang Katropang Irving. Ang kalabanan, ang ganito nung mga na ano bala, mga na-record, especially sa incident ng kinawatay.
18: Oo.
17: May claim-based man ni Katropang Irving sa mga CCTV footage, kagtikod rin natin, balitipo nun ang ano bala?
18: Oo.
17: Ang mga detalye.
18: Oo.
17: Sandig sa mga investigation sa nakalilain ng mga police stations sa Rigsa Bacolod.
18: Oo.
17: Kahit yung sandig na sila ng mga record kay Tropa Irwin, mostly mga engaged sa kinawatay, minors eh.
18: Mm.
17: Ginagamit ko ng Tropa Irwin para ginatake advantage ang kung sino itong mga tao, mga nagsugo na sa ila,
18: oo.
17: Ang ilang edad. And also, ang ilang kapasidad kay Tropa Irwin
18: mm-hmm.
17: na makapatigayan sa kanyang nabang ano eh. Nga pagsulod sa balay ka Trafarwin.
18: Gani man, damo ni dapat ambot a kay sino komitiba ni man mga kabataan ta mga regulation para sa curfew no base sa ABC no.
17: Oo, amoy ni Kitro Pakawinti ang sa barangay, una, pag yun ang barangay eh.
18: Oo, ganyan.
17: I-approach, ma-approach mo na dapat ang barangay sa community ba na?
18: Mm-hmm.
17: Okay, di unang barangay, aragin mo na da eh. Pero tulong sa ato ng City Director, hindi man na sila kung nakatapawin na mag-untat sa panabos ng panumbo, makisar nga dito, no, wala pa kita pang gusto or basanting ng mga ordinansa, dari sa syudad sa makulod. Pero malagin na na, no?
18: Pero, Katropang France?
17: Mahimbo man dyan kung sila nga makabutang sa record.
18: To.
17: Kung may nadakpan sila o kung may ma... tukibanda din, no? Ang ining mga kabataan dun sa mga minor.
18: Oo.
17: Oh. Inosan na bilapas ang curfew for minors nga pagsulundan ka, Tropa Irwin. Kaya ti, ang punto dere is, bro, wala kita sa city ordinance, pero ang kapulisan magabantay si Gapon ka, Tropa Irwin.
18: Oo. Oh. The most we can do, kay ti barangay natun, may ara mang independent nga legislation sa ila mo. They can pass an ordinance, local ordinance for enhancement sang curfew. Kag pangpadakop sa mga possible violations. Diraan ka siguro marilay. Kag ang aton diyo amoning kadamoon 200 to 300 sa isa ka gabi katropang France. Hindi di basta-basta, hindi di mapabayan sa mga barangay ta. Dapat iwan man nila o.
17: So, amo na kanang katropang renting nga tinga lagi kita nga galabot kay sa mga numero. So, sa lang nabot siya, hindi lang nandang magigiyapon sa mga kabataan.
18: Oo.
17: Ang nagalayaw sa oras ng kagabi yun, timbakulo na yung kadakon eh.
18: Oo.
17: Labi ng barangay dere. So, siwan barangay sa tropang niya, Irwin, na nga redere sa aton. So, posibli, dako yun ang posibli na kapag Irwin yung malabot ang ina nga, ano? Malabot ang ina nga number.
18: Oh, para mabala, Anthony, kung sinong mga barangay tani, makatag mo na siguro nga itong CD, no? Sa mga
17: na, oo, update mga pakigangot sa mga barangay.
18: Oo.
17: Para mabalaan ang mga katraparwin kung ano ang ilan yung initiative man eh sa pagdisiplina, diras pumuloy.
18: Oo, oh, tsak tutong term mo katrapang France.
17: Tapos yung tiyo na eh, galaw-galaw na sila kahit eh, tumatayo na yung elections barangay. Ako rin nga po ito sila kung may ano na sila.
18: Oo.
17: Kung may ipakita katraparwin nga sila mismo ang nagpangitaman sa paagi para ma-maintain ang disiplina at sinorder silang barangay katraparwin.
18: Oo, tsak tutong abal mo gina-initiative. Ang ibang gabi nga mga opisyal tas barangay do wagid initiative ah. Sa kagabi yon kung ano tulog sa mga ano to, tulog man sila.
17: Oo, kamo na da. Galing siguro at imbis nga ng rubing, inutulog, itulog na lang eh.
18: Oo, sino ka? Hindi rin tabala ako sa yung kapitan, platulog din, wagid rubing.
17: Iway na eh, bit nga ang ginimo lang mo na katotarmin dahil sa mga violators dahil ang gabantay man sa gaba, binabantay man sa mga
18: nagalapas
17: ang gabantay man sa ina mo.
18: Ay, sadya ding pangabuhay
17: kasi sa mga na ilang manaikog katro pangarwin kay ang mga kapataan niya dahil niya oh, may ano to, why na to, kinakata, bedes na, blah, blah, blah.
18: Oh.
17: So, kaya mo lang ang luyag sa katro pangarwin niya nga hindi ba lang maging ano na lang gito normal lang abo ng mga ginahimo sang kabataan kaya ti siyempre kay Papa Irwin ang mabudlay dere kasi ba sila mismo ang ma-involve lang sa kung ano nabing mga bagay bla oo nga ting ilagi ni kanan way kabalo galinga ang kabataan nila ito sagwa nga naging to natin sa muli nga bagay ti na disgrasya pa ka Papa Irwin
18: na o kagati ang droga gid ka Papa France sa muna yung budlay gid nga mapiktuhan kag madalasab lang mga kabataan ta sa Brigyanes sa droga kag kibot lang ta dakpan sa baybas lang mga bata ano blaw?
17: No, gani man ka Marvin. So, bantayin ta niya kay mag-tingwa kita ng mga ibaluan ng mga barangay na kung sino nila kinakadamo direk ka Marvin ng mga madakpan bla? Eh, dala na natin mabalayan kung ina mga barangay may concern sa pagluluyo ko na wala eh.
18: Oo. Basi palutaw lang ang mga barangay. Manaw, balantanin kung sino ang mga opisyal nga responsable kag irresponsable.
17: Oo, correct. Sige, ato parin naman yung update na Condris pa sa patrol sa Luwatinis Karapang Prasa de Burgos sa mga bukol-bukol sa lawas magtumaras ng Santong Plus Gold. Para sa nagawag yun ng Pilipinas-Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
18: Inyo na bati ang mga katropa, si Katropang France Antonio Burgos. Amuni ha, 200 tubtub 300 ka mga kabataan ga kadakpan sa isa kadlaw. Hindi ni basta-basta mga katropa, hindi ni basta-basta nga mga record, hindi man ato ni mapabayaan sa mga barangay ta. Giuin nyo man eh. Ha? Kaya do, hindi na niya normal magkamuni. Ha? Imagine, sa isa kagab, ikatropa, kabalo kita, medyo lapad-lapad ba ni Bacolod? Kaga lapad-lapad ba ni kinakantuan sa ngaton nga Bacolod City Police Office? But may ara sa mga barangay nga galaptang yung mga kabataan minor di edad. Ti luwas nga ang pagpahayag sa ngaton nga police nga wala sang ordinansa, probably, nga nagpabakod para magdakop sila.